0: suke kan wannan aiki.
1: Mutane 33,000 ne an tsungura da su ne zuwa garuruwa guda biyar, akwai Abaram, Mayanti, Dara Jamal, Goneri da kuma Jaudari. Kuma ba tilastawa mutum inda zai zo na ba, zai zabi inda yaga cewa ya dacewa da shi zai je zona a wurin. Kuma kowanne daga cikin waɗannan da aka tsugunar, kowanne iyali an ba shi naira 100,000, matansu kuma 50,000 aka ba su, baya ga kayan abinci da wasu kayayyaki haka na yau da kullun kamar katifu, barguna, zannuwa.
0: Sai dai matakin ya zo ne a daidai lokacin da wasu rahotanni ke nuna damuwa kan sake samun hare-hare a wasu sassan jihar, lamarin da yasa wasu ke nuna fargaba ko yanayin tsaro ya kai matsayin da zai bada damar komawa jama'a cikin cikakken kwanciyar hankali. To sai dai Malam Dauda Iliya ya kawar da duk wata fargaba da ake yi, inda ya ce
1: gwamnati ba za ta tsugunar da mutane ba sai ta tabbatar da cewa an samu amincewa da yardan su jami'an tsaro, na cewa wannan wurin al'umma za su iya zama wurin babu matsala. Sannan baya ga su sojoji da jami'an tsaro, akwai kuma 'yan sa-kai, civilian JTF da su maharba, wanda su ma suke da shi nasu.
0: Masu ruwa da tsaki da masu aikin jin kai gami da masana da masharhanta, duk bakin su ya zo daya, inda suka buƙaci a koyar da waɗannan 'yan gudun hijira wasu sana'o'i da za su taimaka musu dogaro da kansu maimakon kyale su da tsofin sana'o'i da ba za su ƙarfafa su ba. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
2: To, rahoton da ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon, da haka kuma zan yi sallama da ku a madadin Abdulrahman Hassan, wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: iyo a wasu yankunan kasashen Afrika ta Yamma wanda daga ciki akwai Najeriya, Benin da sauransu makiyayan kan game da matsaloli kala-kala musamman ma a wannan lokacin da duniya ke fama da matsalar tsaro da ma uwa uba canjin yanayi dake haddasa rishin ciyawar dabbobi da sauransu inda makiyaya da masu sai da dabbobin ke neman mafita Maman Sani mai sayan dabbobi ne ga makiyaya ya sayar cewa yayi
1: yo kaso ce aka ce maka na wajen Nigeria suna zawa Libya suna zawa masu tafiya Algeria suna zawa to yanzu ba kowa an yi kurushe din hanya an ce an tare hanya an ganka da dabba amshi ya zai kenan kaga da kazo kai asara ai goma ka bar kudin kakanin ko to su kuma wadanda ke akwai makiyaya ba su da wani abu rabbace za su saidawa su sai abin da suke yin bukata kenan kin ga an hana su a zo a sayi kenan sun kawo ma ba su saida da daraja ba sai su bar kayan saka dan ka zo kana da niyya ka saida 20 ko 30 sai ka zo ka kawo dai shi ma dai din kusa da yadda ne ma za ka kawo shi ma in ka kawo amma inda a ce wannan ana circulation na gabas yi gabas na yamma su yi yamma to gaskiya za ki gani alhamdulillah
0: Muhammad Chululu makiyayi mai sayan dabbobi ya kiwata ya saida ya koka da yadda rashin fitar dabbobi ya maida harkar kiwo baya
2: mutane suna tunanin aka sayar da bisashe ta aljan nan zai kawo kamar bisati soki to bisa kuma da aka sayar sai ta yi karan kowa sai bar fuddo dabbar shi saboda ina tunanin kasuwa ta fadi ba zai kawo bisashe ba tunda deja bai ta mana fitar da bisa to shine kanzu kina ganin mutane wadanda suna ganin kamar bisa tana da rama bisa ba ta da rafi bismillah guguzuma da zaka nema kai kiyon ba kana da wajen shika 40 ko 50 da zaka tada da wata biyu ka samu na bicikin ta amma da ce an bar kasashen Ghana ta zaki ga komi yana zuwa tunda in bisa ta yi wata cikin ta na ki samu ta tai sauki amma an tai kadan kuma yanzu bisa kadan tai ko masoyanta saka yawa duk wanda ya taso yanzu sana'a tabarkallah ga ta bisa shin da Niger ne ita ce ke ciki
0: kiyo dai na da amfani sosai ga al'ummar kasar Niger domin ya kasance daya daga cikin abin da ke kawo bunƙasar tattalin arzikin kasar inji Agali Etay shugaban kungiyar makiyaya mai suna Feltartit a jihar Agadesa tare da kira ga gwamnatin Niger kan hanyoyin da ya kamata in an bi su kiyo zai falfado
3: mu antuka kiran daga remu ga kasar Niger ita kasar Niger muhimman abubuwa masu muhimmanci biyu gareta da kiwo da noma to a doki wannan abubuwa wanda su ne suke rayar da 80% da Nigerian suna tsakanin masu noma da masu kiwo sai a ga masu minister guda mun gani kamar dai wurin nan kamar ba a ba su muhimmancin su da kamata ya kamata a ce agriculture tana da minister kinta tana da masu nazari haka ne kuma ya kamata a ce élevage tana da nata minister tana da kuma technician kinta da duka mutanen da ya kamata a hada saboda su yi reflection su sa wannan élevage kin ita ma ta samu tabin kasa donc kiran da muke yi a samu can sama parce que yau komai na duniya ga an yi centralization shi wajen gwamnati donc decision kin kiwo duka yau can take fitowa saboda wannan abuwa su ne suke da muhimmanci a Nigeria ya kamata a ce kowa an bashi matsayin shi yanda yake saboda wannan kokarin da muke yi na sovereignty mun samu incin kanmu
0: To masu sauraro duka anan muka kawo karshen shirin na wannan rana a madadin abokan aiki na DW Hausa da suka taimaka mini wajen kammaluwar shirin ni da na shirya kuma na gabatar ƴar mutan abzin ke ci gaba da yimuna fatan alheri daga birnin Bonn a tarayyar Jamus
4: Toma dalla an gaida cila a majuta wannan shirin yanzu kuma ga wasiƙun da kuma sauraro kuka aika mana
5: DW wasiƙun masu sauraro
6: Masu sauraro barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana

0: na gyaran kundin tsarin mulki a farkon wannan wata da muke ciki. Matakin zai iya bude kofar neman wa'adi na uku ga shugaba Felix Tshisekedi, mai shekaru 63 da haihuwa, wanda wa'adinsa na biyu a ƙarƙashin dokokin da ke cike da rudani na shekaru 5 na ƙarshe ke karewa a watan Disamba shekara ta 2028. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW. Ministan haɗin kai da zamantakewa ta Ivory Coast ta ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane sama da 10 a Abidjan cikin kwanaki 2 da suka gabata. Kowace shekara lokacin tsakiyar damina daga ƙarshen watan Mayu zuwa ƙarshen Yuli yana haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa wanda ke kashe mutane da dama musamman ma unguwannin talakawa marasa galihu. A shafinta na Facebook, Miss Belmont Dogo ta kara da cewa an samu asarar rayukan ne a gunduwoyin Atichok da kuma Yapugun dake Abidjan cike har da mutane 9 daga unguwa daya. Ambaliya matsala ce dake ci gaba da faruwa a Abidjan, babban birnin tattalin arzikin Ivory Coast, kuma gida ga mutane sama da miliyan 6, inda minista ta danganta matsalar da sauran watan da sauran bunƙasar birane wanda ya jagoranci gine-gine marasa tsari a yankuna da ambaliyar ruwan ke shafa a koda yaushe. Yayin da fatan samun ƙarin waɗanda suka tsira ke ƙara da sashewa, ‘yan Venezuela na ci gaba da tonan baraguzan gine-gine daga iftila'in girgizar ƙasa mai tsanani a makon da ya gabata, da na biyunsa da ya biyo baya mai ƙarfin maki 4.6 a jihar Lagora da ke arewacin ƙasar. Kwanaki 5 sun shuɗe tun bayan girgizar ƙasar da ta afku a arewacin Venezuela, wadda ta kashe sama da mutum 1,450, a cewar gwamnatin ƙasar. Ƙungiyoyin agaji sun ce sa'o'i 72 na farko bayan wannan iftila'i shine lokaci mafi muhimmanci ga ceto, ko da yake ana iya tsawaita rayuwa idan mutane suna da damar samun abinci ko kuma ruwa. Iyalai na fatan samun 'yan uwansu a wuraren bincike a Lagora, inda iftila'in ya yi mummunan barna, a yayin da ƙungiyoyin aikin ceto na gida da na ƙasashen waje ke ci gaba da aikin agaji duk da cewar babu alamun samun ƙarin mutane da rai. Kuma sauraron mu zagayen farko na labaran duniya kenan, Binta Aliyu gare ki.
1: To an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tafassara ta kuma karanto mana labaran na duniya daga nan sashen Hausa na DW.
2: DW harkokin yau.
1: Ta cikin harkokin namu na yau za a ji hukumar kula da ayyukan ci gaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana samun nasarorin shirin kasuwanci na bai ɗaya ga mata a nahiyar Afirka. A bakin shirye-shirye muna ɗauke da shirinmu na labarin wasanni da kuma shirin jika ƙaro, amma za mu fara da jigon wannan yamma. Yayin da tawagar kasashen Najeriya da Nijar da Chadi ke ikirarin wasu kwamandojin manyan mayakan Boko Haram sun miƙa wuya tare da ajiye makamansu biyo bayan hare-haren da suka kai musu. Wani labarin na cewa mayakan sun sace gwamman ɗalibai a garin Askiran Uba da ke jihar Borno. Al-Amin Suleiman Muhammad na ɗauki da ƙarin bayani daga Maiduguri.
3: Da sanyin safiyar yau ne dai mayakan suka afkawa ɗalibai a makarantar garin Lasa tare da sace dukkanin ɗaliban da ke rubuta jarrabawar ƙarshen sakandire. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da faruwar wannan lamari, inda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Nahum Kenneth Daso ya bayyana cewa maharan sun kutsa cikin garin ne da babura a ranar kasuwa, lamarin da ya ba su damar shiga yankin, inda suka buɗe wuta tare da hankalin mutane kafin su shiga azuzuwan makarantar.
4: Ɗan ɓata gari wanda yake zargi su Boko Haram da kuma ISWAP sun shiga cikin garin Lasa su yi ta harbe-harbe a makarantar GDSS ɗin Lasa. Bayan harbe-harben da suka yi a cikin garin, sai suka tafi da yaran makaranta. Amma a sofi yanzu ba mu da cikakken number of students da aka adopted nasu.
3: Yanzu haka dai akwai bayanai da suka nuna cewa an ceto wasu daga cikin waɗannan yara, sai dai hukumomi ba su tabbatar da hakan ba. Dukkanin kuma kokari na ji daga iyayen ya ci tura dan sun shiga tashin hankali matuƙa ganin abin da ya faru da su, inda suka fita hayyacinsu suna yin kuka irin na fitar rai. A daidai wannan lokaci ne kuma sabbin hare-hare da matsin lamba wanda sojojin ƙasashen Nijar da Najeriya da Chadi suka yi a bakin gabar tafkin Chadi ya haifar da gagarumar nasara inda aka hallaka mayaka da dama wasu komandojin kungiyar Boko Haram da ISWAP kuma suka aje makaman su abinda ke nuna samun gagarumar nasara a yaki da ake yi da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya Hukumomin sojoji sun bayyana cewa hare-haren da aka kai wa sansanonin 'yan ta'addan da kuma matakai da ake ɗauka wajen hana su sake samun ƙarfi na ci gaba da haifar da sakamako mai kyau. Masana tsaro kamar Mamman Bukar Baga sun alakanta wannan nasarori da sauya fasali da dabarun yaki.
5: Da sai kaga suna zaune sai ga wayancin sun kawo hari su kuma sai su ce wayan suna dakilewa. To yanzu alamu ya nuna cewa su ne suke shiga su nemi wayannan yan ta'addan shi sa kaga abubuwan sun canja.
3: Masu ruwa da tsaki a harkokin yau da kullum kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe da ke da Maturu sun yi imanin cewa da tuntuni an yi irin waɗannan haɗaka tsakani da Allah da yanzu an samu sauƙin matsalolin tsaron.
6: Inda gwamnati hucin nan guda uku sun mayar da hankali akan wannan abun. Duk abin da ya kamata su yi providing din sojojinsu da kayan yaƙi na zamani, su yi providing din intelligence report, su kuma tsaya a jajirce a biya kuma mayaka haƙƙinsu. Da wannan abun gaskiya yanzu wata magana daban ake. So saboda haka wannan abun in dai har za su ci gaba da yin shi a yadda yanzu aka fara yi, ana fatattakar su komandoji suna saranda, to gaskiya ba ƙaramin taimakawa sha'anin rashin tsaro zai a wannan yanki na Lake Chad ba.
3: Yayin da ake farautar waɗanda suka sace waɗannan yara na makarantar sakandare da ke Lasa, akwai kuma ɗalibai yara da wasu mayakan ke rike da su bayan sace su a garin Musa wanda ke kusa da garin na Lasa, duk a ƙaramar hukumar Askira Uba da ke kan iyakar dajin Sambisa wanda suka kwashe kusan watanni biyu a hannun mayakan. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To kafin sace waɗannan ɗalibai ne a garin Lasa da ke Askiran Uba, dakarun ƙasashen Najeriya da Niger da ma caji suka yi ikirarin kakkaɓe mayakan Boko Haram da na ISWAP da ma wasu suka ce sun ajiye makamansu. Akan wannan batu ne daga nan gwamnatin tuɓi Dr. Yahuza Ahmed Geso matsanin tsaro a Najeriya ya kuma fara da bayyana yadda yake kallon wannan sabon ƙawance na tsaro.
7: Na kalli wannan sabon ƙawancen ta fuska guda uku. Fuska ta farko shine madalla da jinjinawa. Fuska ta biyu shine menene zai biyo baya. Fuska ta uku yaya za a yi a ɗore da wannan ƙawancen. Idan abin da zai biyo baya ya zama tabbatuwa da yi da gaske domin kaiwa ga gaci, to lalle mutanen yankin tafkin Chadi da ma Afirka ta yamma da ma faɗin Afirka za su iya samun yiwuwar yi tare ta yadda za su daƙile matsalolin tsageru na addini da kuma tsageru masu tada kaya baya na dalilan siyasa da tattalin arziki da kuma rage kaifin tasirin ƙasashen da ke da tasiri na tattalin arziki a yankin waɗanda ake da kyakkyawan zargi da tuhumar cewar akwai hannayensu dumu-dumu ta ciki ta kai tsaye ko kuma ta bayan gida wajen waɗannan matsaloli da suka yi cinyewa.
1: To kaya na ka gani a matsayinka na masanin harkar tsaro, ta yaya kake gani ɗorewar wannan haɗin gwiwar?
7: Zai iya ɗorewa idan sun iya cin lagon wato cin dunduniya da ake yi musu musamman na tattalin arziki da kuma shugabanci na adalci a cikin ƙasashen. Da yakar cin hanci da karɓar rashawa, handama da baba kere, rubda cike da dukiyar ƙasa da kuma tabbatar da cewa sun yi haɗaka da a tsakaninsu wajen yin amfani da dabara da fasaha ta cikin gida ba tare da dogaro da kirawo ko kiranye ko janyo fasaha ta waje.
1: Wannan sabon ƙawancen na zuwa ne yayin da wasu ƙasashen da ke cikin wannan tafiyar ke fama da rashin jituwa. Me hakan ke nufi ga makomar wannan tafiya?
7: To hakan yana nufin cewar akwai yiwuwar idan wannan za ta ɗore, waccan matsala ta rashin jituwa za ta dawo a gyara ta a ci gaba da gudu tare a tsira tare. Amma matsawar waccan dangantaka da ta yi tsami musamman in muka dubi ƙasashen Mali da Burkina Faso da ƙasar Niger, musamman ko kuwance ƙasashe rainan Faranshi da kuma Najeriya da kuma sauran ƙawayenta na ƙarƙashin ƙungiyar nan ta wato haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka wacce ake cewa ECOWAS ko kuma CDAO. To matsawar wannan baraka da take tsakaninsu ba ɗinke ta ba. to wannan tsarin ba zai ci gaba ba.
1: Dr. Yahusa Ahmed Getso, a baya an bayyana cewa sojoji na jiran sai ƴan ta'addan nan sun kai hari kafin su mayar musu da martani. Za a iya cewa sauya salon bin su har maboyar su na da nasaba da wannan nasarar da ake magana da har ta kai suke mika wuya.
7: Wannan shine abin da muka dade muna magana akai. Lalle hakan yana da kwakwaran nasaba da wannan. Amma abin da ban yadda ba, ban gamsu ba, kuma zan dade ban karba ba, shine maganar cewar su ƴan ta'addan an kai ga matakin da suka mika wuya. Domin idan har sun mika wuya, su nawa ne? A ina suke? Idan har sun mika wuya, hakan zai bada damar a gano amsoshin tambayoyi guda 41 waɗanda na shayi, waɗanda a cikin su hadda ina ne asalin inda ake samo makamai? Wake daukan nauyin ta'addanci, ina ake ajiye kudaden, ina ake ajiye makaman, ya ake suna samun horo?
1: Akwai masu cewar duk da waɗannan nasarori akwai buƙatar ci gaba da matsakaimi. Kana ganin duba da waɗannan matsalolin da ka lissafo wannan abu ne mai yiwuwa?
7: Abu ne mai yiwuwa mataka. Ba mu taɓa tsammanin cewa za a iya samun haɗakar da za a iya kai wannan harin da aka kai kuma aka yi galaba ba. Kenan duk lokacin da ka kai hari kai wani yunkuri ka samu nasara. To abin da ya kamata sai ka dawo kai abin da ake cewa wato review beta. Wannan beta ita ce za ta baka damar ka gane wacce dabara kai amfani da ita ka ci nasara domin me don ka ƙara ƙaimi.
1: Dr. Yahusa Ahmed Getso kenan masanin tsaro a tarayyar Najeriya kuma ƙarshen jigon wannan yammacin. Hukumar kula da ayyukan ci gaba ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana samun nasarorin shirin kasuwanci na bai daya a Afirka ga matan nahiyar a matsayin dabara da za su kai ga madafin iko da ake damawa da su. Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana ja wannan rahoton.
8: Shirin samar da ci gaba na Majalisar Dinkin Duniyar ya shiga cikin wannan batu ne inda ministocin kula da harkokin cinikayya da tattalin arziki daga kasashen Afirka da dama suka yi waiwaye akan kasuwar bai daya ta Afirka wacce shekaru biyar kenan da fara aiwatar da ita. Manufa ita ce yadda matan Afirka za su samu kutsa kai ga kasuwar da ke da al'ummar da ta zarta biliyan 1,400. Ahuna Ezekonwa ita ce mataimakiyar sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya da ta jagoranci taron da aka gudanar a Abuja.
9: We need to bring more knowledge to women.
8: Ta ce muna buƙatar mu ƙara samar da ilimi na wayar da kai ga mata akan wannan batu domin har yanzu akwai ƙarancin bayani akan tsarin. Akwai buƙatar mu samar da kimiyya da fasaha ga mata inda da zaran sun latsa manhaja a wayar su za su samu dukkanin bayanan da suke bukata. Muna fatan wannan ba zai dauki fiye da shekaru biyu ba daga yanzu ya canza.
9: Will not take 2 years to change.
8: Amma a zahiri me ake son yi wa matan Afirka su kai ga wannan kasuwa ta bai daya a nahiyar da shekaru biyar kenan da kasashe 44 suka cimma yarjejeniyar aiwatar da ita. Honorable Patience Fakai ita ce kwamishiniyar cinikayya da fasaha a jihar Kaduna Najeriya.
10: Ana so a taimake mata ne su samu yanda za su iya su yi exporting business nasu zuwa kasashen Afirka. Ko ba su da training ko ba su iya sun samu network ba a taimake mata don musan idan an taimake mata a cikin business za a iya taimake kasan gaba daya, kasan zai iya ci gaba.
8: Happiness Inyeti daga ƙasar Tanzania ta zo wannan taro Abuja ta bayyana abinda ta gani a harkokin da take gudanarwa.
11: Our business was looking on Asia and Europe.
8: Ta ce da farko muna kallon kasuwannin Turai da na Asia, amma na gane in na kai kaya can sai su sake maido da su Afirka. Sai na ce me zai hana in kai kaya na nahiyar Afirka. Lokacin da aka fara kasuwar bai daya, ni ce na fara yin wannan a Tanzania. Na fara da sundukai guda uku, amma yanzu ina fitar da 15 zuwa Nigeria.
11: Container is Nigeria.
8: Tunda farko ministar ciniki da zuba jari ta Nigeria Dr. Jumoke Oduwale ta bayyana cewa fiye da kashi 50 na 'yan kasuwa da kamfanoninsa a Afirka mallakar mata ne, abinda ya sanya mai da hankali sosai akan jinsin matan. Ministan ciniki na kasar Botswana ya bayyana mahimmancin baiwa mata jari domin ta haka ne za su samu a dama da su. Amr Ahmed Manir dan majalisar wakilan Najeriya ne da bayyana abin da suke yi domin karfafawa matan Najeriya su ci gajiyar kasuwar bai daya ta kasashen Afirka.
12: Yanzu a haka a 10th assembly in akwai bill in da na saka gaba is mana so mi integrating a tabbatar akwai trade da yake tsakaninmu ya rika tafiya inda ya kamata insha Allah. Kamar irin payment system namu, muna so muna rika biyan juna directly, ba sai ka sayi dala ba ko ka nemi dala ka abin nan cikin local currencies namu, wannan zai kara mana.
8: Duk da wannan ci gaban da aka samu, har yanzu akwai sauran aiki tsakanin kasashen Afirka 44 da suka sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwar bai daya ta Afirka, musamman kawar da shingayen da ke kawo cikas. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To daga Nigeria yanzu kuma bari mu je makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, inda mahukunta a jihar Difa suka yi wata ganawa ta musamman da masu ruwa da saki a fannin sufuri a kokari na inganta tsaro da tattalin arziki dake da zaman lalubo sabbin matakan tsaro a jihar. Daga Difa, Musa Mani Turaki na dauki da karin bayani.
13: Daga cikin matakan da tattaunawa tsakanin gwamnatin jihar da shikashikan suhuri ta haifar, da akwai yi wa motocin jigilar mutane alama domin a iya gane su, Mamman Mansur Abdullahi, magatakardar kungiyar direbobi masu jigilar mutane a huskar jihar da ya halarci taron na gwamnati, ya mana matashiya.
14: Kaman kukan da gwamnati ya kawo, ya ce suna da matsala busa tsaro, amma kullum matsala nan busa mota guda ne golf. An tsare hanya shine, in an kawo musu hagi shine, saboda haka sun yanke shawara za su dauki mataki na motocin da ya kamata a yi musu fenti kala guda. Fentin kama da ya tambaya ya ce a yi mata fenti masara, ya zama ta duk inda aka gane ta an san motan kasuwa ne, kamar da lamba a jiki.
13: Muhammadu Musa, direban golf ne mai bi layin Difa ga Mari Maini Surowa, na ganin matakin ya yi tsauri kasancewa matsin tattalin arziki ya maki direbobin.
15: Daga sa ta gareji zuwa abin da za ta ci dai fenti kaɗai za ta ci 200,000 na fentin. Shiri a jefu kan babu, don ka ga yadda ka gamu a yanzu muna ɗaya, ka ga motocin a jere tun safe muke jiran lodi, ba inda muka tafi. Shugabanninmu mun gaya musu su nema mana alfarma a wajen gwamnati.
13: A mahangar Inusa Muhammadu, direba mai bin layin Difa Maini Surowa ya dawo ya bi Difa Kincandi, sansan matakin bai yi ba, kuma in ba a yi aniya ba zai sa direbobi da dama sana'ar su ta kuce musu.
16: Kuma ba wai gyara bane adda kai a ciki, sai ma ya zama banna, domin akwai wata motar da kudin ta ma bai kai kudin fencir da na plak ba. Mu a ganin mu mai da fencir da za a yi masara ba wai abu bane wanda zai ka gyara, sai ma dai ya kara tokin shomaji na matasa a cikin jiha. Mu wace alfarma ce gwamnati za ta muna?
13: Matakin ya shafi manyan motocin dakon kaya masu lambar Niger. Alhaji Kyari Mustapha, jagoran kungiyar su ta Adalci, na ganin lokaci yayi na motocin masu lambar Niger su samu sabon lumfashi.
17: Duk mota mai lamban waje na dakon kaya a cikin ƙasa ba mu yarda ba, mu san dikoki na nan cewa ta zo ta wuce da kaya a garin Maini Surowa, ta sai za ta je da kaya Gabar ta sauke kuma ta yi lori ta dawo. Wannan gwamna ya ba mu cikakken izini akan duk motan da muka ga ta waje ce ta dauko lorin kayan ƙasanmu. Akwai police, akwai gendarmomi, mu gaya musu a kama motan nan a kai ta a sauke kuma a ci taranta a bar ta ta tafi, kuma mota lambar Niger ta dauka.
13: Shagororin kungiyoyin direbobi na da mako daya domin sanar da mabiyansu sa'idin, da su kuma direbobi na da wata biyu domin shiga cikin ka'ida. Musa Manu Turaki, DW Hausa daga Difa a Jamhuriyar Niger.
1: A kasar Senegal, majalisar dokokin kasar ce ta kada guriyar amincewa da wani daftarin doka na neman a yi wa kundin tsarin mulkin kasar kuskurima, da nufin karfafa ikon kotun tsarin mulkin da na majalisar dokoki, da kuma haramtawa shugaban kasa hurumin iya hada shugabanci na kasa da na jam'iyya. Lamarin da wasu 'yan kasar ke kallon zai bude wani sabon babin rikici tsakanin shugaban kasar da tsohon prime minister nasa. Gazali Abdu Tasawana daga ci gaban wannan rahoton.
18: Da ƙuri'u 129 ne dai majalisar dokokin kasar ta Senegal ta kada ƙuri'ar amincewa da daftarin dokar, wanda 'yan majalisar dokoki na bangaren masu rinjaye na PASTEF da tsohon prime minister kasar kana sabon shugaban majalisar dokokin kasar Usman Sonko ke jagoranta ya shigar a gabanta. Magoya bayan in adawa dai sun gudanar da zanga-zanga a gaban majalisar dokokin kasar, a yanda aka yi ta tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin 'yan majalisar a zaman majalisar, inda 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa na shugaban kasa Basiru Diomaye Faye suka kaura cewa kada ƙuri'ar. Sai dai Fode Mane, da majalisar dokoki daga bangaren masu rinjaye ya bayyana gamsuwarsa da matakin 'yan majalisar na rukunin PASEF na gabatar da daftarin dokar nasu, wanda ya ce cika alkawari ne da suka yi wa 'yan ƙasa tun a lokacin yakin neman zaɓe. Gyare-gyaren da muke son yi za su taimaka ga samar da daidaiton ƙarfin iko tsakanin shugaban ƙasa da shugaban majalisar dokoki, wanda kuma alal misali zai baiwa Prime Minister hurumin iya shugabancin taron majalisar ministoci da kuma hurumin tsara tare da shugaban ƙasa siyasar tafiyar da mulkin ƙasa. Rukunin 'yan majalisar dokoki na masu rinjaye na PASEF na ƙasar ta Senegal dai ya bayyana dalilinsa na ƙin yin haƙuri da ƙudurin doka wanda shugaban ƙasa ke shirin gabatarwa a majalisar dokokin, wanda kuma akwai kamanceceniya da wanda su suka gabatar a gaban majalisar. Kuma Musa Sar da majalisar dokoki na ɓangaren adawa ya bayyana matakin nasu da cewa wani sale-sale ne na neman tayar da wata sabuwar rigima tsakanin ɓangaren shugaban ƙasa da na tsohon Prime Minister ƙasar mai shugabancin majalisar dokokin a yau. Ya ce menene dalilin su na yin azarbabin shigar da wani ƙudurin doka nasu bayan cewa shugaban ƙasa ya gabatar da mai kama da shi a gaban majalisar? Wannan na nuni da cewa akwai wani babban saɓani tsakanin ɓangarorin mulkin guda biyu da ya sanya yanzu ɓangaren masu rinjaye a majalisar dokoki ke sanya amfani da shi domin raunana ƙarfin ikon ɓangaren zartarwa. Alhali bai kamata ba a ce rikicin siyasa ya kai wannan matsayi. To sai dai daga nashi ɓangare, ɗan majalisar dokoki na ɓangaren masu rinjaye Abdullahi Tal nuna rashin jin daɗinsa ya yi da wannan takun saƙa, wanda ya ce manufarsa dai kawai ita ce neman ƙarfafa ƙarfin ikon ko dai shugaban ƙasa ko kuma na Prime Minister a kan na majalisar dokoki. Ya ce ni ina kira ga 'yan adawa da su nuna dattaku a cikin wannan muhawara da ta taso, domin babu wani abin da ke nuna alamar cewa ana nufin yin amfani da ɓangaren masu rinjaye ne a majalisar domin tilasta amincewa da wasu dokoki. Shugaban ƙasa ne ko Prime Minister kawai za su cin moriyar wannan gyaran huska da ake son yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar? Ba wani abu ne ba da zai amfani majalisar ko masu rinjaye a cikinta ba. Wannan dai shi ne gyaran huska na farko tun bayan wanda shugaban ƙasar Senegal na wancan lokaci Macky Sall ya shirya a shekara ta 2016 ta hanyar shirya zaben raba gardama a ranar 20 ga watan Mars ɗin 2016, da ƙasar ta Senegal za ta shirya zaben raba gardama na yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska.
1: Tomadala an gaida Gazali Abdu tasawa da wannan rahoton. A ci gaba da kokarin ceto rayukan mutane bayan mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki sama da 7 da ta afku a ƙasar Venezuela. Jami'an tsaro na ci gaba da aikin neman mutanen da ake kyautata zaton sun makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Abdulrahim Hassan na ɗauki da ƙarin bayani.
19: Nan yadda jami'an ceto ke kankaro guraguzai kenan da ake kyautata zaton ya dame dubban mutane a Caracas, babban birnin kasar Venezuela. Yayin da jami'an ceto ke ci gaba da aikin bincike, an samu wata girgizar kasa mai ƙarfin maki 4.6, lamarin da ya ƙara jefa mazauna yankunan cikin fargaba tare da kawo cikas ga ayyukan ceto. Vladimir Moreno na nuna wa 'yan jarida waya, inda ake jin sauti na kiran wayar da ɗansa ya yi wacce ke makale. A wasu yankunan da lamarin ya fi muni, an fara samun ƙorafe-ƙorafe daga mazauna yankin kan abin da suka kira jinkirin martanin hukumomi a cikin gaggawa, kamar yadda wannan mutumin ke cewa. Muna buƙatar tallafin gaggawa, muna son manyan kayan aikin ceto, muna son mu ga 'yan uwanmu. Ba za su sake bari mu shiga nan ba. Ba su taimaka mana ba kuma wajen kwashe guragusan ginin. Akwai kimanin mutane 300 a wannan rukunin gidaje da ya rubuta, kuma mun yi nasarar gano kusan mutum 90 daga cikinsu. Amma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, ba mu da sauran wani zaɓi, dole mu yi haƙuri. Rahotanni na cewa sama da mutane 12,700 sun rasa matsugunansu bayan faruwar girgizar ƙasa ta farko. Sama da gine-gine 770 sun rushe gaba ɗaya, matakin da ke daɗa nuna buƙatar agajin gaggawa ga mabuƙata. Tarayyar Turai ta yi alƙawarin tan 50 na kayayyakin agaji ciki har da tantuna da kayan tsafta da kayayyakin ilimi domin tallafawa mutanen da bala'in yarba da matsugunansu. China za ta ba da tallafin sama da dala miliyan 12. Bayanai na cewa wasu daga cikin iyalan wani fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa a Argentina su rasa rayukansu sakamakon girgizar, lamarin da ya haifar da jimami a tsakanin magoya baya da kuma duniyar wasanni.
20: Es un honor primeramente estar en tierra venezolana, tierra hermana.
19: Wannan ɗaya ne daga cikin jami'an ayyukan ceto mai suna Juan Carlos Gonzalez daga ƙasar Cuba yana cewa, da farko dai abin alfahari ne mu kasance a ƙasar Venezuela, ƙasar da muke kira Hassan ko Husseini da ƙasar Cuba. Za mu bayar da dukkanin taimakonmu wajen ceto mabukata. Na tabbata Venezuela za ta ba da ƙarfin ta ita ma ga Cuba idan ta shiga irin wannan yanayi mara daɗi. Yanzu haka dai masana a ƙasar Venezuela na gargaɗin cewa duk da ƙaruwar taimakon da ake samu daga ƙasashen duniya, sa'o'i masu zuwa za su kasance masu muhimmanci wajen gano sauran waɗanda ake kyautata zaton suna raye a ƙarƙashin gurakusai. An kuma gargaɗi jama'a da su guji komawa gidajensu tare da bin umarnin jami'an ceto yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin farfaɗo da yankunan da bala'in suka shafa.
1: To madalla an gaida Abdulrahim Hassan da wannan rahoton, wanda kuma ke zama cikin muke rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Sai dai masu sauraro kada ku manta nan ba da jimawa ba za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Hai sauraro lafiya.
2: DW labarin wasanni.
21: Nan gaba a wannan litinin kasar Jamus za ta kece raini da kasar Paraguay domin sanin kasar da za ta tsallaka tsakanin kasashen biyu zuwa mataki na gaba a gasar teman cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya. Kana kasar Canada da ke zama ɗaya daga cikin kasashe uku masu ɗaukar nauyin gasar na cin kofin ƙwallon ƙafa duniya ta samu nasarar zuwa mataki na gaba domin karawa a matakin kasashe 16 da suka rage yanzu haka ake tantancewa, kuma ta samu nasarar bayan doke kasar Afirka ta Kudu wadda ta zama kasar Afirka ta farko da aka sallama zuwa gida bayan da aka shiga zagaye na gaba a gasar neman cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya. Suleiman Babayo ke muku sallama.

0: To madalla an gaida Suleiman Babayo da wannan shiri yanzu kuma ga shirin mu na gaba na wasan kwaikwayo ai sauraro lafiya.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Mai sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na ji ka karu. A cikin wani sabon wasa na ɗan zamanin computer mai suna Radio Ya Sikilayi. Wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani. Wannan shine kashi na 6 na wasan namu. A kashin da ya gabata akwai abubuwa da muka ci karo da su na tashin hankali a garin Tunkuza. Yayin da ƴan tawaye suka kai hari fadar gwamnati wanda da alama suna nufin kawar da shugaba Yunusa ne. A wani yanayi na nuna ƙarfin ikon gwamnati sojoji sun murƙushe ƴan tawayen. Ko yaya suke ciki yanzu ku biyo mu cikin wannan kashi na 6 mai taken kulla-kulla don jin yadda za ta kasance.
4: Yara sun fara komawa makaranta bayan hargitsi da ma rikitar garin. Yan ajin su Zainab har yanzu ba su dawo gaba ɗaya ba. Amma kuma galibin su sun zo.
5: Yau fa da ƙarfi na don makarantar nan ba za a gaya miki sosai da
6: mutane. To, ina kwanan ku ƴan aji? Na yi murna da ganin mafi yawa daga cikin ku sun dawo. Bayan tashin hankalin da ya faru a fadar gwamnati kwana biyu da suka wuce. Kun tsorata ne? To shikenan. Ai an yi sa'a gwamnati ta san waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin. Dr. Mai Nasara ƴan tawayensa ba za su sha ba. Za a kama su. Duk da haka ba wani abu da zai sa ku ji tsoro. Ku faɗa wa duk wanda bai zo makaranta ba. Komai ya wuce kun ji?
7: To malama
8: Zainab. Malama Zainab.
6: Na'am Haladi menene?
8: Amma fa Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin nan fa.
6: Kwarai kuwa ya musanta. Zaka yarda ka amsa laifi idan ka aikata laifin cin amanar ƙasa? Laifin da hukuncin kisa ne?
8: A'a, ba zan yarda ba. Amma na yarda da Dr. Mai Nasara. Bana jin ya aikata hakan.
6: Ku saurara, ku zazzauna. Hujjar da ake da ita kan Dr. Mai Nasara hujja ce mai ƙarfi. Kun ga faifan bidiyon da ya ta yawo a kafar sada zumunta? Yana nuna shi yayin da yake duba sojoji ƴan tawaye?
8: Amma ai an gano bidiyon na bogi ne.
6: To, haka ne?
8: Eh, haka ne. Malama Zainab, bace gan shi bane a yanar gizo?
6: A'a, ban samu damar gani ba yau. Eto, watakila kuna da gaskiya. Asha, Allah dai ya sa ba yaɗa labaran ƙarya nake ba. To ya isa. Zan bincika, sai na sake tattaunawa da ku ko?
7: To malama.
6: To, game da yaɗa labaran ƙarya, yau za mu canza salon karatun namu. Don mu koyi haɗarin da ke tattare da yaɗa labaran ƙanzan kurege. Da labaran ƙarya.
8: To akwai bambanci ne?
6: To menene bambanci tsakanin labaran ƙanzan kurege da labaran ƙarya? Akwai wanda ya sani?
8: Akwai bambanci.
6: Ku yi a hankali mana.
7: Malama ni.
6: Yawwa Amina, muna sauraron ki.
7: Labaran ƙanzan kurege su ne abin da ba daidai ba ne ko labaran yaudara.
8: Ya aka yi ta sani to ita.
6: Da kyau Amina. To labaran ƙarya fa akwai wanda ya sani?
7: Ni malama.
6: A'a. Banda ke Amina. Ba wani?
7: Malama ni.
6: Shikenan Amina. To faɗa mana tunda alama ya nuna ba wanda ya sani.
7: Labaran ƙarya sune labaran da ba daidai bane ko na yaudara ne waɗanda ake yin su da gangan. Yayin da su kuma labaran ƙanzan kurege ba da gangan ake yin su ba.
6: Da kyau, wannan an san daidai yake, haka abin yake.
8: Shine ba tunanin ma ya akai ta sani.
6: So ku saurara mu ci gaba ku dan tsaya. Amma akwai wani nau'i na labarin da ake kira da farfaganda. Akwai wanda ya san farfaganda? Na'am? Ba kowa? To shikenan tunda ba kowa ku saurara ku ji. Farfaganda bayani ne, amma ya karkata ga son zuciya. Wanda ake yaɗa shi don a jara ayin al'umma.
9: To ashe haka dai abin ki da
6: To
9: ayo gashi dai kun sani
6: ai. Yawa ya isa. Yanzu muhimmin darasin da zamu koya daga dukkan wannan shine ko labaran ƙarya ne ko farfaganda ce ko kuma labaran kanzan kurege ne akwai hukunci ga me ya dashi musamman idan abin ya shafi nuna rayuwar wani ta batacciyar hanya
9: to kaga kun fa gara ku dena ke ma kina aikatawa ke ma kina
4: Dr. Mai Nasara ya gargadi gaje sosai akan cewa dole ne ta zo ita kadai kuma ta tabbatar da cewa ba wanda ke bi da ita sun yanke shawara na dar hira don maida martani akan zargin da aka yi na cewa shine ya jagoranci yunkuri na juyin mulkin
10: wane ne
11: ni ce gaje sani
10: to shigo maza ana biye da ke ne
11: a'a ba na ji na kula sosai kamar yadda muka tsara
10: ki hakuri da wannan rudanin da muka samu kanmu a ciki gaje amma kamar yadda kika sani ne yanzu nema na ake ruwa a jallo
11: ba kome Dr. Mai Nasara na fahimce ka ko ni ce ni ma haka zan yi
10: to ya za a yi yanzu mu fara kin san ba ni da lokaci bai kamata na tsaya a waje guda ba dole ne na yi ta yawo don gujewa waɗannan kamun ƴan barandan Yunusan
11: haka ne na gane bari na shirya kuma nagode da ka bani wannan damar Dr. Mai Nasara
10: ba komai ba komai
11: ina ganin ka dan matso daga nan kusa da tagan nan zai fi haske
10: to daga nan haka
11: eh dan karkata ta hagu
10: ya haka
11: eh yauwa eh haka yayi bari mu fara
10: to shikenan
11: mun shirya
10: mun shirya
11: doctor barka da dare
10: barka da dare
11: Dr. Mai Nasara bari mu je kai tsaye zuwa ga batun hirar tamu ana zargin cewa kai ne ka jagoranci yunkurin juyin mulkin da aka yi kwanan nan kuma kana kokarin kashe shugaba Yunusa me zaka ce game da wannan zargin
10: wannan duk karerai ne farfaganda ce da shi kansa wannan dan mulkin Daniyar shugaba Yunusa da kuma dan koransa ministan harkokin gida wato Mati Zanzaro suke yadawa
11: To me yasa kake kuya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa cewa baka da laifi, me zai hana ka miƙa wuya ga hukuma?
10: Gaje kenan. A tunkuza fa kike da zama. Kin san an ba wa jami'an tsaro umarnin su kashe ni da zarar sun ganni. Ba su da wata niyya ta kama ni ko su gurfanar da ni a gaban kotu. Suna gani na kashe ni za su yi, me zai sa in miƙa wuya?
11: Wannan zargi ne mai nauyi fa. Kana da hujja akan hakan?
10: Shugaban kasan da kansa ya zarge ni da tayar da hankali kuma ya faɗa a bainar jama'a cewa ana kama ni kashe ni ya kamata a yi.
11: To, me zaka faɗa wa mutanen da suke sauraron ka a yanzu?
10: To, a koyaushe ni ɗan ƙasa ne mai bin doka kuma ina da dama na tsaya takarar kowane mukami na shugabanci a Tunkuza wanda ake samu ta hanyar zaɓe na demokradiyya. Ban taba shigar da kaina cikin wani abu na laifi ba kuma bazan taba yin hakan ba kada ku bari wasu masu mulkin Danniya ƴan cin hanci da rashawa su janye hankalinku dan kawai suna so su ci gaba da zaluntar ku koda sun kashe ni adalci zai yi nasara gaskiya kuma za ta yi halanta
4: Kashi gari Rabiu na zaune a ofishinsa a ma'aikatar kula da harkokin cikin gida. Yana kallon kwamfutar da gwamnati ta bashi. Minista Mati yana tsaye a bayansa. Suna kallon faifan bidiyon da gaje take hira da Dr. Mai Nasara. Mati ya fusata kwarai yayin da Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi.
12: Wannan dan banzan Lallai ba sakare bane kamar yadda muka dauka. Kuma wannan wace yarinya ce take hira da shi? Ka san ta kuwa?
13: A ban san ta ba. Ban gane ko wace ce ba.
12: Na ganta a fadar gwamnati lokacin da shugaba ya sanar da takarata. Da alama tana yi wa Mai Nasara aiki ne.
13: Ba zan iya sani ba ran kai dade.
12: To shikenan, ina ne nan? Ka gane wancan gidan da ke bayan bidiyon? Duba, zaka iya ganin sa ta taga?
13: A'a, wurin yayi duhu da yawa. Yayi kama da lokacin gari yana duhu. Sa iya zama a ko ina ne ma. ginin ba wani abu bane na musamman. Ba za mu iya ganin wani sashi na titin ba. Da hakan zai iya taimaka mana mu gane wajen.
12: Ha. Ya iya zama yana nan a labi kusa da mu ma. Amma ba za mu iya sani ba.
13: Ranka ya bana jin yana cikin gari fa.
12: Baka ji. To me zai hana?
13: Bari na sake duba faifan bidiyon. Saurari wannan. Saurara. Daga bayan fagen ka ji sautin horn din jirgin kasa?
14: To me yasa kake buya Dr. Me Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa.
13: Wa, ka ji ko?
12: Kware ko naji yanzu.
13: To ta ina ne jiragen kasa suke bi su ratsa cikin gari?
12: Yawa, ta ƙarshen gari daga gabas. Da kyau. Za mu kama shi. Ina zuwa zan yi waya.
13: To.
12: Ban san yadda za ka yi ba. Amma ka san duk yadda za ka yi. Ka nuna cewa wannan bidiyon na boge ne. Kada ka bari ya yi ta yawo.
13: Na san abin da zan yi. Zan ƙirƙiro wasu injinan bots. Da za su canza akalar hirar.
12: Me kenan? Kamar ya injinan bots?
13: BOTS wato injinan internet da suke yin hira da mutane.
12: To ta yaya za su canza akalar hirar?
13: Za a samu kamar su 100 suna ɓata mai nasara. Suna kuma yabanka da shugaba Yunusa a maimakon shi mai nasara. Za a samu tarin tsokaci daga shafukan bogi.
12: Yayi kyau.
3: Da wannan muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin ko gaje ta isa gida lafiya? Yaya kuma kullen Yunusa akan Dr. Mai Nasara? Ku biyo mu don jin waɗannan amsoshin a shirinmu na gaba. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bond nake muku fatan alheri ko huta lafiya.
0: Tumadala an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta kuma yanzu kai tsaye ta wayar tarho ina tare da muntaka a hiwa da zai karanto su daga cikin ra'ayoyinku a game da rahotannin da muka gabatar. Muntaka barka da maraici.
15: Yawa barka da aiki Binta sai mu ci gaba da yake muna da karancin lokaci. Za mu fara da ra'ayin Umar Jibrin Misau daga jihar Bauchi kenan a Najeriya wanda yake cewa wannan matsala ta garkuwa da mutane ta zama ruwan dare. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar kenan. Wato dai yana magana ne game da rahoton garkuwa da dalibai da aka yi a yankin Askirauba a jihar Borno. Allah sako?
0: Ai Allah sa.
15: Sai Yusuf Sani da ke cewa fatan alheri ga mai gabatarwa Binta. To kin yi kasuwa ke din ma? Kin wuce rahotanninmu ne? Sai Kwaini Abdulbaki ya ce ina fatan kasashen duniya za su taimaka wa ƙasar Venezuela da kayan agaji domin ceto sauran mutane da suka makale a gargashin baraguzan gine-gine da suka ruguje. Daga Zandar Gida kuma ya ce shi Jikamani Dungas jamhuriyar Nijar tare da Babi Biyan Maraɗi. To da fatan 'yan Nijar sun fahimci wannan suna. Abinda dai ke faruwa anan suna cewa jami'an tsaro kuma jami'an agaji hakika cigaba da neman waɗanda ake zargin sun makale gargashin baraguzan gine-gine bayan girgizar ƙasa mai ƙarfi. To hakan yayi, Allah dai ya bayyana su. Sai ra'ayi daga Isaka mai tambo an gumbalki baban Latifa. Yana cewa fata na gari lamiri ganawa tsakanin mahukuntan jihar Difa da masu ruwa da tsaki a fannin sufuri a ƙoƙarin samun matakin inganta tsaro a da sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai Shafi'u Yakuba Da'o da ke cewa DW wannan yunkuri na mahukuntan Difa ya yi daidai domin harkar tsaro ta kowa ce.
0: Haka, to muntaka godiya matuƙa gare ka. Yanzu za mu koma ga Zainab Muhammad Abubakar za ta karanto mana labarin duniya a zagaye na biyu.
1: DW labarun duniya.
3: An harbe mutane shida har lahira a wata cibiyar kula da jin dadin matasa a arewacin Jamus, inda daga baya jaridar Bild ta rawaito ƴan sanda sun kame wasu mutane biyu. ƴan sandan sun kira lamarin da sunan kisa akan mutane da dama a garin Stade kusa da birnin Hamburg mai tashar jiragen ruwa dake arewacin kasar. Sai dai har yanzu ba a fayyace dalilin wannan tarzomar ba. Jaridar Spiegel, wacce ta ambato wasu bayanai da ta samu, ta ce babu alamun harin da nasaba da siyasa ko tsatsauran ra'ayi. Rahotanni daga kafofin watsa labaran na Jamus da farko sun ce mata hudu da namiji guda ne suka mutu. Daga bisani ƴan sanda sun ce mutum na shida ya mutu a asibiti sakamakon raunuka da ya samu. A wannan litinin din ce majalisar dokokin Senegal ta amince da wani kuduri da yake nazarin daidaiton iko tsakanin majalisar dattarwa da ta dokoki, wanda hakan ya sa shugaban kasar ya sanar da kur'an raba gardama ta kasa kan lamarin. An zartar da wannan kuduri da gagarumin rinjaye a cikin yanayi mai cike da rudani, wanda ya hada da musayar zafafan kalamai da kauracewar ƴan adawa da kuma rikici a wajen haraban majalisar, inda ƴan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa mutane. Jam'iyyar PASTEF, wacce abokin hamayyar shugaba Basiru Faye kuma tsohon Prime Minister Usman Sanko ke jagoranta, ta gabatar da wannan mataki. A watan Mayu ne dai shugaban ƙasar Senegal din ya kori Sanko daga mukamin Prime Minister, kuma nan take aka nada Sankon a matsayin kakakin majalisar dokoki, majalisar da jam'iyyar sa ke da rinjaye. Wani shugaban ƴan adawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya ce an hana shi barin kasar kuma an kwace passport ɗinsa. Yana mai Allah wadai da matakin da a cewar sabita da kulli ne na siyasa saboda rikicin da yake cike da gwamnati. Dele Sesanga, wanda ke jagorantar wata jam'iyya mai suna Envol Party, wanda ke zama tsohon minista kuma tsohon dan majalisa, yana jagorantar sabuwar kawance da ke adawa da yunkurin gyaran kundin tsarin mulki wanda ke share fagen baiwa shugaban kasa mai ci damar ci gaba da mulki. Fiye da shekaru biyu kafin gudanar da zaben shugaban kasa na gaba Jamhuriyar Demokradiyyar ta Congo, majalisar dokoki ta amince da kudirin da ke kan shirya kuri'ar raba gardama na gyaran kundin tsarin mulkin. Ministan haɗin kai da zamantakewa da Ivory Coast ta ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane sama da 10 a Abidjan cikin kwanaki biyu da suka gabata. Kowace shekara lokacin tsakiyar damuna daga ƙarshen watan Mayu zuwa ƙarshen Yuli yana haifar da zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa wanda ke kashe mutane da yawa, musamman a unguwannin talakawa marasa galihu. A shafinta na Facebook, Ms. Belamon Dogo ta ƙara da cewa an samu asarar rayuka ne a unguwannin Atekop da kuma Yafungon da ke Abidjan, ciki har da mutane 9 daga unguwa guda ɗaya. Ambaliya matsala ce da ke ci gaba da faruwa a Abidjan, babban birnin tattalin arzikin Ivory Coast, kuma gida ga mutane sama da miliyan 6. To ma sauraron mu labaran duniya kenan, Binta gare ki.
0: To an gaida Zainab Muhammad Abubakar da labaran duniya da muntaka a hiwa da ya karanto su daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro, kuma gabaki ɗaya da haka shirin namu na wannan maraicen ya Kamala Hamadudin Abdulrahim Hassan da ya taimaka shirin ya iso gare ku, ne da na kasance da ku Binta Ali Zurmi, ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
16: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa.